0: Amen.
1: Asi pena Yesu.
0: O benu Jesu.
1: A
0: Amen. Amen.
1: Amen.
0: Make blessing covenant.
1: No, Jenu kontoro jide.
0: Want to play a sranyo nube a jedodo me.
1: Surupo a super super si kori do tenti.
0: Okay, Joe. Job wale ponu na srabe. Ome nyanu obome chila nenye ponu sibe. Ame ma nyanu nene.
1: E tenti bo, so wano kudo sa si tono jide a do kori do. Gretano me de, golube do no no tena we.
0: Nukaja nyo nwa wale blobe.
1: E tenti na wewa do jide.
0: Ekbale blibo nyenye me. Yo obale ma usubo subo anenea.
1: Akro bu tebu nyenye mwore ma usi se akbo moa.
0: Dasi ma u na ku.
1: Jomo odobo karaku.
0: E nyakbe ma yo obla.
1: Ho bene jen karo.
0: Nyo nwa nyebe kachacha de le. Jabu ble ma u dome.
1: Ya wetu o jen kachero. Sokbo ma u kotechi mo.
0: Nuka e jo.
1: E ten kache.
0: Ye yop. Le donya nene
1: so pasto kwaro o do egbon le
0: foyer de sia de me
1: we do ro poro pole yo
0: bon me de sia de me
1: hen do poro pome le yo
0: kuki de la va
1: ti jane kanawa
0: ye nya dondon la va
1: ko ti do kanawa techi
0: e nya dondon matin va konene
1: ko ti do si wa kon tomo
0: e la trafi de la va
1: ene ko sino tele bo kanawa
0: kuki ke va nye be
1: ti jane wa kon tena chire
0: mi blabe le zi do nou tome la
1: si do si nou bele me yo
0: jabu nye ame jodre
1: so we me no blon to beji
0: ye e son le kaele si
1: e do asi do ko gele
0: e jivi o
1: e jivi le
0: ma u yire ale gbe
1: mo to ni somo
0: e ye subo la o le si
1: e do me se tole
0: e do e nyi o
1: e do nyi bu le mo
0: ale o
1: nyi bu le bole mo
0: e ye le ble man keke wa
1: do ko lo ko se sale me yo
0: e ju ji bo ho
1: e gbe si bo
0: ye me o ba yi nona
1: e me nu wa ji je do buno no
0: oh hallelujah
1: amen
0: ye gbere ka
1: pero pole o
0: satan a do agba
1: le gba do agba to
0: yo vale yi
1: e wa ku ntele
0: ye ma u bi ese be
1: bo ke me ro jide
0: o pa bi nye jabu na
1: mo bi te jabu mu mia
0: be me kwe
1: e don ka mu eme
0: bo nya
1: me ka tu
0: o we sa lo choji
1: we sa o cho e ji
0: ye na be nu o le nyone ne
1: ne zo ba mu toro nu ko ye gbo mo
0: o bi o se be o pa me ma
1: ye ke me ro we mu me ka wa ya
0: Enya wa obi o se.
1: When e je kam yo.
0: Ye ko to nya bu gbo.
1: Ba je ko de bo doji.
0: Si de pia be.
1: Ti me tana ji de.
0: Yo bu be foyer le be domina satana.
1: So bu si ngo doro nu veru sa la obi ne.
0: Mi nya mo ke wa to.
1: E tu de li de la gbo.
0: Vo a nu ke o pa nya be.
1: De mo ko to je no.
0: Ma u bo bo de to pa to de.
1: So mo li le do pa le do e.
0: Eye nabe.
1: E ne je ka so.
0: Ma u bi e se.
1: Ba u kam yo e.
0: E te gbo.
1: E te e gbo.
0: Donana
1: kore kaponi
0: emesun
1: ene ko pair

0: Mais vive tu es canu quoi bo?
1: Yalo a wono manjo.
0: Na mi fondo.
1: Do pere maomo.
0: Men tu es?
1: Miro mendo Razak misikode son hobono.
0: Frère Razak misikode.
1: Yalo.
0: Mais to don le loya.
1: Do pere mo.
0: Mi do pere na kuluno. Frère Razak.
1: Ah oui.
0: To gbezan mi to me kaka je din kan flan. Eteyin nu emi wa. Bo ene lo to ple po me ene lo ehe ai ha go tri li li li bo mi lo cho. Nka onyu e mara ba yi ne te nka wa ehe do wadin. Njo vandora mi.
1: Eh awo no. O ko bibe mi ha mo. Mm. Ni le sou pa pa go e jodu bo e ba so ba bi gbo me sinu.
0: Mm. Mi tu avo do pere pere do do mo.
1: But to my new man, to bandit. Mako do Drudy Bona, no Kundo, Bassi, Nuko, Nukoni Homer. Or Betty, Bong Boki, come leaning to more to Azangel. You hear, you know, Juna in the Magayan of Money, Nina can do it. Dear to Ali Gronami, go to New England and take it in Mako. Eh ba si se me si te bo e wa to do na me de wa de ke mon no e to ali gona ngo e ni bu to pa bi boti ni no funi si wo ron bono ni bono zi na me ka e ni ko nu e ma ma ti ni do mon go to me la bo fi bo do na me to ji re me si ko e tin bo ba si ni ma ni da go de na ni tu ni do bo dro na be e no gona ni na be to ta un
0: e nyo
1: Frère
0: Razak. Gbete mi ka ma dingan.
1: Mi to di ma gbe do ke gbe do se ho mo go ni ma so na si go mo go do gbe gbe do na go se de mo.
0: Mo ma so na pon me de do mo ni izon aliyo energy.
1: Mon appel mon appel ali ne me ali dagbere e ma en ku dagbere wa
0: eyo frère Razak o klu no na wa son jawo eton na me po wa eno wa me do no yonu yi ni e ma wa me gba ni etedido ye mo yo oyun e do edo awe do mo yo vo je no vivi we ne ye ma ga donu na wa gbon do yon do e vivi e vle ka bi e ve e ro kle vesin do nu me na je wewe pon ayun do e vesin Bueno, ega jenume o ule aduhun le ne okulu no na wa logo. Nyo wa tode pepe matin to gbe no igbaji, sigba mi ya iha dego, de mi hen gbelele mi na ji jure pere pere kaka ena no alo pade ji janwe. Mi ba igba umi do ndo me to hokbon le mi wa ibo wa.

0: Foto vive wa kanu mi kwa bo.
1: No.
0: Na mi fondo.
1: Mfon jogun jogun.
0: Ni kwa bo.
1: Oh, na mi nasi mi fonda mi lo.
0: Ndo fi dinbe.
1: Na gwa lana si yen bo, zeta gala imi ton.
0: Ashe.
1: Iya jagwe.
0: Msiyo.
1: Oh, vi.
0: Fre, fre, so ingbe.
1: Ayo, ena chela ni iya jagwe. Mais
0: ben na ka di vi bo be dran we ma gan be dran ni
1: pungwere
0: e pe vi lo te honra mi na nye se gbe ton na te pon bo nyo e ja we ma o no gbe mo no budo vi ne vi gbe mo so ron budo no ne
1: pari pari pari
0: ko mo ne jesu do yin ko tu e gbangba ro to lo ji
1: hermano pensa so ingbe
0: ehn Fite agate. Fite ate.
1: No, ekpe ni se yon kujika me.
0: Eh, eh, zomi. Eh, big boy. Oh, mele ma ka gono chi wane ekpe yale yale yosu un chi chele wa ulu ulu ma.
1: Ganyi, ganyi.
0: Eh, eh.
1: Mfrezi, ena ba yi fwe ya o money. Bo, nonan, bali, bon bek bo 350,000. Bo, hon tanke, Owa yo filaj.
0: Chi wan bo domo?
1: Na mi na?
0: Bundo homo.
1: Na bundo, me e ti a yi meka nyekbe. Owa yon yon yon keke bozila li ji. E yon yon yon yon ba. Bo nye o, kwen na wan, na mwen pek bali bo wawo. E bo wawo yon ba yi. O kwen ni ka nyekbe ya wono.
0: Ba yi ba yi oglo.
1: E bo yon po haya me hapon. Me e ti a yon ka nyekbe. Teni yon kwe yon buwe mwen no finye we.
0: O clono ton yin da ho.
1: Mo e mo.
0: Le po e ka do hwe nu. Si gba hwe ne yo do ni mi hwe to do po bo se pe de so e go. Bo ya e ma no mo e gbe. O gbe te mi ga ma din te. Gbe mi ma te yin mi ton.
1: O gbe ma ke yo ko ni si a jo. Bo ye mo ko e. Ai gba ni si fe. To ke fa si na ka da li yi mi lati mo wa.
0: Kabi.
1: Eh a gbe nga o do na yo ko te ke ma si ya o.
0: Eh.
1: Anya ha ju bo ya ko ni.
0: Eyo.
1: Eyo, me ni se ki mwen, me ni bo, a yi gba ni vive.
0: Gabi, mi ba yi gba ou fre Vincent, mi wa yi.